0: ngalala mona oingwanga ulele county na ke akajado tinabona si county ya Samburu ninyagile ngara shangulo yola mona ma yele FM sana bo yanga kenya ore ni moni tudo ma jitu mitu kunora yola mona ma yele FM mo ibina bom point ina na bisha na ibina bom point ina ele ibina bom point ina raimi tene bona sio siwele ke jabe lohre ki lo mtandao le www.mayenefm.co.ke na kile de karagula jo yawangan olo show kashu kunya sare ngaka nyaka show lo mon olo kile komoko kajiro no Steven wale sarenge
1: nane na ngorokyo lo mon te Mayen FM Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikita mwana rongolo mina bishana ewiki Mayen Nyana rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
2: mayan fm ipnabo on point na abshana ewangan olosho
1: mayan fm classified
3: igira shade show aragiara renovation senga jinia setam nena masimiti hardware na atapo kitu kini yutenchata ina jinum tena mabatini equality sidai esimiti masabo kin e plumbing osinyai soy

0: Dole kware ilchumai oranki iltangi lengare ederu doli za yankalu sunabo bako iltangi loli za yankalu sunitomona. Itumpo kente Masimiti Hardware nati Narok Town. Wede yoka ana Masimiti Hardware. Neme egi miragiage iye kuna masa. Egi netugisi iye aita baya site free. Amuke yata free delivery ulo shopo kin. Tabe kita ata Masimiti Hardware te Narok Town. Pe itum kuna masa po kin. Aragiwo shogi yoke simu te 0720 2480422 Masimiti Hardware, quality materials, convenient delivery and construction made easier.
1: My NFM classified.
2: Damayana yo keto ripo itotionation
3: nebo PK Leon aka Saita Kwenye
4: kaya kishu murugana rangar tatanish murugana ebala murugana rasaka research olopenye
3: ke maki nikingwa nare siya solo shole Kenya tenebo weni atu wangisho
5: kore ntuki na gerar maasa ya lao neri kore alto nga nako ona vilo lo shole nye saki
3: ti atu wangakenya MINFM
6: kaya kibi yaku osenetai lakura wakasilino ibiso jeso jakora gafane ninguwe nashomara na ya nashomara ya tindo kipo
2: kio longa Jumatatu parabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kumea
3: mga Kenya
7: mpaya adi neema metitu na ingwa uloshole rurose na aganyo uloshole nga inyini ngu my NFM
8: adi gidiyo tukai na adi anamuri rurose na ningiro my NFM na ra maya na ra ya saru norang tuloshola
3: mpaya
9: akajisi nono pa ulkwekete Nanu ibalu sila na raun, nai ningiru maya NFM. Era iriru wa maasai.
10: Raji saya sempeo, namanya nanyo bengu sa musenge. Nai ningiru maya NFM. Nasa, anda deganya subi. Anda show.
11: Maya NFM.
12: Edward, naraulo lencho shui, nai ningiru maya NFM.
13: Kaji susan, amanyo lengo mei, nara amaya nerero rore yu. Atarero yu amaya no leng, nige norirondo grisi daina ara emueno iro ya maya no.
12: Angkara jokir masa bawakin terlalu ngara mani nunggu maya nefem. Anak angkara kini ada rero ro. Nih tapi agil kok bawakin longka ulele terkaya suai yo.
13: Ama ini nunggu maya nefem. Ulo sholampo.
3: Maya nefem. Ewangan ulo show.
11: Ewangan ulo show.

0: En Kakenya, en Mayen FM.
1: En Kiguana, en Kakenya.
0: En Kiguana, en Kakenya.
2: En Tiamasi, en Tiamasi. PK, Lelion, Eki, en Setakwene. Tiadwanka Kenya, en Mayen FM.
3: Sipa katoku linyongan oloshoni sulakiti yatu yonka kenyama yen pukio longe Jumatatu merabeke Jumasa ramonare merosho su ngwane enta de kenya show leng Steve Saringi isho yoku ngurruki olomon saa moja kamili erisha thani kiju enengi gwana niki niki uli lomon napana ju lomon opentori lomon opu entori
4: yes
3: ito nimo
4: yes
3: naa kelele kweli pitu mwiki show yoku nduwendo noka mkini kutushia alwana kwa ite tela rekukle nye itulo ikilikono maswali
4: ndiyo
3: na ya juka inyo udo ipaya nana asane menda ito nimo
4: yes
3: na aswali na lele kwenye kito duwesi ya na wala rikoklo lo shule maa mebo linkutu kienye tenenya malolo shule nye
4: ndiyo
3: honeti ya tuwa serikali negelu noko lekai kake megera elibu njelto ilo shule nye tenenya malolo shule nye
4: ndiyo yo
3: simple larikoko ogelu no
4: yes
3: olo igeroti ya tuwa serikali
4: yes
3: lolo shule maa
4: yes
3: tenenya malolo show nene boli mkutu kenye
4: niyo la ajore galekini oldungani olorika
3: yes
4: kwanzia usenetai mbako rubungei mbaka MCA hata ninye mbako rugavanei
3: yes
4: ure jiku nda ulisi iti mboka naishori nkito berate sheria sijui vedua ya malienyo sijui oversight sijui no era mboka rol na jiri
3: representation
4: yani peo wakilisha iltungana lenyena
3: peirote niaba
4: oltungana lenyena
3: yes
4: peipangu haya uni ya kwenko mum ya kwenpisha na itodolu iltungana lenyena
3: yes
4: sawa kake ure jana wikina lusu jendiki tuduwe nyamali nabu challenge nabu Jadi halo Samburu.
3: Samburu, yes.
4: Hei banguni, ni nguringishu. Ndongi naronyara ye ninyo minister yo penyajwere inanamo koso. Minister ya kipchuma mburu kwa mbeta. Karoshi na ilo.
3: Yes.
4: Nilimuneja ndongi tarona rase. Onji. Ya mnyaka ibelekanyi na mwana mwana banka ya doka ya nire. Jolto kano kubisu duliti ya tuangishu. Kaki ntuki ya limuwa jo nejo kiasi operation. Kake meiduwa na inigu sayi mali. Elega ito
3: ngayi. Yolto ngayi.
4: Kama ramo kosa nijo ina. Na ibala. Na itasa kiyo losho.
3: Kutoka tadi bebuku nasia yote
4: nakata. Nijibu leo roka kwa rindini ngerolita. Judu giri bia nangie kakara ya garu.
3: Kiaruldo ilo ishi.
4: Kiaru mishake ni yaruldo ilo ni yare neme abaya. Amweta ndokiti na uri ni yare neka jani yare
3: nangie. Nemete wate.
4: Nemete ini wiyake. Kakumu kuhiri ne gire inyari.
3: Ule mfano ni kumoko lene yukumoko.
4: Namasa.
3: Yukumoko.
4: Sawa. Ule ni nyano polo wangu na ishuru ni mbuse li rugi ni ashuku.
3: Yes.
4: Ura vina ni ndoki nabone ya nara uri nolonga ke nipo uroro maasai conference na dupe niyo hidi
3: yes
4: kutu nikitudua rena rejoi kiasi kajiado ya nara mene kajiado kwa pini nata maapo kenda lariko muj eti anjama nati eti yori kia muti
3: eti sarkali wame ti
4: nipo nuwa jokite jokera maa
3: yes
4: mikiye wena wena wena amu kinyeleta yote ni uti ya hii uti ni
3: kiasi ba ura napo olonga ke bado temusiru
4: ndiyo
3: Nedi lu ngana kwa dharamu esi kumoko leng
4: yes
3: ora dara pe jimma ikenna ngaidu aga omoni na mele jile jalta o jale lelo marita kake ketimba nuri pesa ngulle na alari koklo lo shole ma opu kwajo
4: kabisa
3: ore na ne ngero nya to lunga nalang ore na na ke makwa ore na na serikali ewa itanyo iro wata pe mitu kenya mulu lo tonga na
4: yes
3: nini si ya makat ngulle na ta na wiki ngulle gra ya magi kita serikali na yiu koro to lo alari koklo lo shole ma
4: imagine
3: Nini siya ya jona sabla thirungo le emau. Neki le raya naki.
4: Yes.
3: Ule lariko le anaro kumirobo.
4: Yitu kidol niki ningstate madaingwa lariko.
3: Yes.
4: Yankolo nabu ure jakidu uru sendera rabu ngeni.
3: Ure juki yine.
4: Ka yugi yuki nyaki.
3: In fact ya bayaba.
4: Maipa nguwa jana na yuma.
3: Yes. Ya bayaba ulo shole maa ulto ilo. Lualta sato lenti mama. Ninyan nari ya kujo. Keti ilu wanale mera biyashara. Na seta pipunwa jenga jisi ya jenti memau. Ame apoko tungani buya joki kompensate na kompensate serikali amuru polisi na dalangu zoko lya kanye bonne gaja aji nti me mo zonko to ne mesia ore siki aba ina timna ka mera gno ko lotunga na imesia balwa na ko te mera ento sule lomuru ba sosinga dero bi mission dero bi nini ne ko renki gwana ni kera na ka nyana nchere
4: yes
3: lari kok lolo shole ma le mero tenenya malolo shole nyi
4: yes
3: ken duata ino tankara kena
4: kabisa
3: imba kuna na sepa anei mongo Lari kuklo rusujela ma.
4: Na idola ya joka nyua sababu. Yes. Na kolo runga na. Na gana na likino.
3: Lemebo li mkutu kenye denenya malolo shwe lenye.
4: Njoyo.
3: Kishireta na ke. Tuni mo enyita ke mwesili champaye lenye. Ereta altunga na. Ereta ya nkishu. Ereta ya nkope nye. Ajo nasa. Enyeleta ya mali na ati ya nkope. Ana nangolea makato kule kumo.
4: Yes.
3: Nenya mali alo maasai. Tengko nabani jalo olo peny. Na graha jomesi beto nkoto inemesia. Kakwari lari kuklang. Poke lor maasai. nemetii olobo lenkutuk tenenyamalu iltung'anak lenye. Kenduata ino tenkaraki ena?
4: Enkakenya Mayian FM.
3: Oi!
5: Sobwa.
3: Ibu ole ngole sabit?
5: Iro, wakusa kagweni.
4: Atanga mwengiro lukino kabisa.
5: Basi, ndasa na marijine kibwana na nazo yotu mirugule kai maasai. Amo, kibweni na nazo mbaka ke inkyoru zengi kibwana sida yoleng.
4: Ashe.
5: Lewele kade yana enana jide njoro wa lariko. Na, kakai la muna nula lariko kweleng. Amuisho na de da lan jokola ariko gna akol tungan na kol tungan ya lamma kon tora ke be go ya isoro bi ya ni ni yo mayro na no da ma mi di gi yor bene
4: ehe
5: de gwa nga na no amene na de jokola ariko ka more di aba ori ja bolen di mama na ba nga sai tu gudo lore a de villa la yo lo ba a ga lo tu a ge a ga ge ure ni ni Wore ma kolona akilla gile gile gibe ama ajiti ejo ba ama gonya na je ngai bi juna yo yo resolutoi
4: ehe
5: la na na na ngwa na na jore la rikoto e no toko kiyo na ba ze lu ko ko ngani wore nyongo la na sie na kemne ni yo ko ngana ni bapi
4: jo
5: na tankara sinna lo ari ko ko grai do do lu ngana na me nya je na bi yo mal da na ga ba ninge ne puti we ni wore Mayolu, kena kolari kau nonton nampak nak dunia anguru, soalnya nyamu, orang mulai nasihat yang tu kita koro yuk. Anak ni ada nak darawang mulai nak lagi jalan anguri, jisyo jinna budak jinna dumana.
4: Soalnya,
5: amuar itu insan duro yuk ni kerana tu nampak. Nana ada mulai tu yuk, kita orang ni ada bangang karena orang bangang ni nak kau bawa ni jiji. Jisyo jinna mereka, naik jisyo jinna tu nampak. Napa orang nak lari kau jadi? Enjo wa sengo wa rebendo ni jo wa sengo ambo ya mro kuma nani to go duwa na ma ma du lu do yoba so ga lu gi go yo ga me wa mu e gi do ma ngwe le yo ge era ra ngwe lu ngana go ngoro go shu
4: a sho le se
5: na ba ba gi ne wi na ma ha yu wa ga ambo mo si do
3: o le sabit temao
4: yes en ka kenya ma ya ne fem
6: na ka kenya ma ya ne fem
4: ni nyana
6: e bi ama si
3: woi
6: Good morning, sir.
3: Morning, morning to you.
6: Angkabudiyai, you're not going to say?
4: Yes, Angkabudiyai.
6: Good morning to you.
4: Good morning, how are you?
6: I'm very fine.
4: Eh.
6: Bale. Anda padama rikini jikana lanja sanga iya mo. Leu wadja za.
4: Opio.
6: Ana very young musubi.
4: Mm-hmm.
6: Lanja ranka I, Kuri kuka kailo ninye ndo kia ndokaya
4: Eee
6: Na Ate maasi nano kila itire Kwa nyarangai ure kake Kwa kwacho naasi nano kila itire Ipa yuyulo show Nenyori lunga nako Ate naasi nano na Logo sabuli na ake kulumba
4: Eee
6: Ure rendu wakai na kato ninye nano kwanza Ure kulo kafa nanilang Na nitegi litu angasa kuni jendo kina
4: Ndiyo
6: Amne yuna ora gapana ila gajado wala naro aje naase nano dilai dire ne paje naase nano na dilai dire we ela je naase nano na dilai dire wa je naase mar gapana wala sampuru gapana ne ye pokin
4: eh
6: yanga sinta gondo na bolonya ka yamu ore ne mesu langi ko ne mesu ni bwa
4: mhm
6: ya rama ba lonya ranga ya ma ko ida na ba ko na gi shuda na ran ara ra ke da na ro sam na ikila de manga dia shuru na na ga gi Isamburu na rana baba arisai. Kita muda na baba ada umuria kita dekat dengan anak anak lagi. Nenara ada urusan rana lagi. Orang sini rana kara, nara rana daragi gisi dogi ini mesti. Nagi dua nenara mudugi na. Yang kaya kita dua rana kara. Orang lelogi je lena nagi so naik na. Nara raki, orang nanya dia naik merangka I. Orang yang kita dogi ni kita dua luar rara. Nara rara orang lelaki kita bawa kita anjir sebelum. Na orang rana rara orang yang kaya nara tu, kaya tu nana dogi ini nari. Kena sini aku meyarai, meyarai itu kena gigi. Aduh nasi nanu mikir agak ramasai, mikir umur gua kalau di kalungan ni, ni mikir lah jauh kalau orang nak lagi jauh di sana, ni jeli kereta lugu anak lagi na di jisti ay.
4: Ache.
6: Dah lagi na nana saja mikir lagi na bus. Hello.
3: Kini kita ye.
6: Kayu nana saja mikir lagi agak ramasai na bus. Amor itu orang na orang ada deh. Yang mulai orang nak hasil saja, mulai orang nak na aje nyuruh orang lari pun ini lah jo, maju ni nyale orang nak lahir sama orang. Awak nak sama jo, nak bosu mikir lah. Orang kaya hari, Bawanya rangkaina ajo naasi na mudi la idiru lele di murgomena ajo naasi na mudi jo makosa nasa bukule ba mara amuni nyeto ashigi ajo naasi na mudi esiriani rolosho nye roguani nyaji rorono wore rogo lalanko loli kide gelugo ashwo jingisu rori sirgali ule mezi merigrare nara ajo na mudi shu niki ndoki kirolosha rugi ashwo guno bayada amu jule nguwa magere ndoki nararaba ilio kamu Nego rane le ga yenni olinyi tele ga orere olinyo olinyi ya go bege boga so go ma ta indi gana ai ro ba ya ro nya ne sita yo ge ti ai
3: sholen en duwa tay no kenya malolo sholema or shake boga ta en kata ga ne shirin di sholo sholo ma sai ne du minyala ko nguzo ki ka gore be bonu ki u shindi ya tu machine nani ne manya ki ne ne meti wona
4: ai duwa no mera do yonkolo en ka kenya ma yenfm
7: en ga masia
3: we
7: I'm going to go to the house. Ama agunde ada ngolera na lunganak la ragani andini era lunganak ngolera lolo dikila yinga jaga ama aja nawa ari na malik la riza surta bogi na ti ada na yela jogari na fasi ni ada na vinda ja bawa na inji
4: kabisa
7: enye me ani mi dada di lunganak ngo benye
4: ehe
7: na gore sai yo gira wa na inji nege ngenda jo ama sai yo kwa mfano kidigi gori kwe kidu nanya yo toki ametele sungulio lori ka mwala nkopan kama leo rari neti masa lori ka nemeta nafasi na ya ani meta kwa kendo kina asira mitata wana inje merita dila iko kile kidu nungiro ro kiusi nga nagisho sampuru na romopati
4: ndiyo
7: kama ni nyosa ito lame loba njigira kwa kia rare shukuli mingi ni yata nyoy lama ni kinkishu nono kiro kinyo kwa nera jage tasho lungana ya otika kari nkishu
4: imagine
7: Ndikuwa mechukua tuwa, nara kito ninyoye mtoki sabu na baso leo.
4: Asho leo.
7: Pasana besi girigiri yake nkorte naari yenye. Kwa wadu wangu shirati hendi ya masi. Ebadi yina nyo meno rosamburu. Wakarati yake nyo rone meki vorto yodi samburu lore.
4: Mishundo hii?
7: Ajuna nimaliki larikoka jazi mchukia na fasi. By the way, ani waita na fasi, mchukia na fasi nara. Kwa lepea wasa hengi tizoki watete wanaichi.
4: Mhmm.
7: Na kuta?
4: Mhmm.
7: Nga namali kilunga namu kaya jonjo yu lala jirara lari kwa kore pito kinyego ana ngunda nito kaya ay lala niko na lala nika aje na kuna nafasi ya nyona chukua
3: Asholeng
7: Asholeng ya ndiamansi yangu sendiwele
3: Aya Lari koklo lo shole ma Tenenya malo lo sho nimeboli ngutuki
8: Era orbiasharai ni yeu nilebunye biasharai no meralio yu wawu ndroduwai na biasharai nikiworwe lio
9: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
8: olono ngota
9: kona baridi
8: medungi
9: meto
8: oruposimuru
9: eora kule
8: rotian
9: kisiriri
8: esikirara
9: nikitisi naira sirasa
8: majimoto
9: tenebo okatakala
8: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayan FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
1: Mayan FM.
3: Get sabaka tokol nyawangan na oloshone so lagiti atua enka ke nyamayen. Mba na lelek. Cornerish na njeki jomai gona re na ganya. Lari koklo lo sholema. Ke gelunu. Ki gero gole kada serkali. Ne ra nafasi ni sapuki ne ra nafasi ni sidan. Na ke ju yanga na bere ma sem marji ngato serkali. Ka gore be nyam lo lo sholenye. Nanu kin kutuki. Meteoro. Meteoro ligi kwano swali. Meteoro jomai nguru ni gas. Ken duareno changara kena
4: enka kenya ma yana fm
10: ena ma yana fm
4: ni nyana
10: janga kenya
3: ke wang seri
10: se si kanang apo ni montu pero nya ko lari ko kan ye ni kya pa na ga ama na ne wa ngur ta
4: hu
10: ora en kitan nem na ma ondo Let me defend and get in car.
4: Mhm.
10: We take him there and get on the man.
4: Mhm.
10: Man, I like to go to the get again. I'm going to go on my side.
4: Mhm.
10: And you know, what is the matter on the ring? Shoot and go to the boy.
4: Mhm.
10: That is the matter to a man.
4: Mhm.
10: When I do the money, I want to say, let your go to a loss or land them up in my strategy or loss or Kenya.
4: Mhm.
10: anarangu letu kukoko wakina inejo kanyaru ni mkichu na meara nkito enya mkuto kwa ntungani
11: ndiyo
10: na ya kwele larikoku langu metindo kina
11: mhm
3: shuli zali mwengkare nyaka ya transmari nguwa lejo kama kwa tinemi itashe wala ju mazangurorosho mazanguringisho mazangurirankopang mazangurumasaa nikiaza nendo kina makwa
11: nkake nyama INFM
12: kwele wengi wang
11: wei
12: soga nanga gana
11: ibo ole ngolo giri
12: kuro vide lide ndia masi
3: azanga mwa kabisa
12: ayelore duwa mo angasi rada temu wame ligenyo sige changi yangu dito kiti na yaba ya muruwa zina jini ja
11: muruwa na jina ingar dead
12: ay
11: ule giri na muruwa ina muruwa nabo muruwa nana natari ya gingi shua samburu ngole
12: oye yae
11: kiri ni nyamba nga kasiri ni na muruwa
12: na doi ni nisho
11: ee
12: telana nga nari sepa gala dei ama doni nga bagata lewa yeno jo na ushko rupora na
11: imi mwasari
12: ni ita keba kaita asa
11: ule giri ore saya na muruwa na jina ingar dead yeti ule giri
12: oh
11: agi ya mungu na geti nga siti niya na wiki poken
12: ay ay edu ya mwana anabana nuna azumi
11: ee
12: edu ya geti anaga zana anaye story nagiraya maja wana kisho wa sambur
11: ehe
12: amwere anana hivu zipu renjo kituwa kata nandani nga anarato ngishu na tunija isi story doi
11: ishu wakini ngishu
12: ay ya fana na hata hivu mkwa zendoki nore zungur se social media nerora di
11: mhm
12: basi ndoko nadoma zengi gwana dara kama kenyika nye yesu day
11: ndiyo
12: na ningira adira randa kishendai supati ti
11: pimi kia tenyamali
12: inasati inasati lawal chani
11: yee
12: kore dika nakatana na imagini ajolarikoku mhm wanara nga yora narogi na joho lchoku olchoku aito rono lchoku
11: aito rono ling
12: amore na adita naga kwa lari kwa lano ichoku nincha hata
11: mhm
12: eme yela ajo ya kese padia nana jitorumase ore na adita naga rabe eti ulori kano eti ina ichukutila
11: mhm
12: na vaa ninjo ribito yu na zaati ninyo lindoki angna inyale na ninje oo buwakaja yaga mba ama na adita nea kumiro
11: mhm
12: nija akutu hidu ya lorele nwole kanaka kata nana kishu wa muke ngora yetudu nkishu naa kwa apurungule nana keji maa paa ringishu
11: meji
12: anesho moto nkishu njora apurungule
11: meji
12: paka nyote ninye tayanda arna halko nganda kina pali ntolutine meata nkutuke wole kwa ukweli ama asante ita naka kaki meyoko tungana kwa otia iko odo ita naka kula tungana wata aloro kutuke
11: esul
12: wale ene uwele tanaka tana toki ne mbisha torono mbisha doyi isi toridoyi na meata ita mkopo na hili jodoko laari koka mo kenta ito nadaba metea longo ilchokuti lango yunguri yo wale ento tipe ya saindo kiti na ijo nana yoro rote ntu nga iyo ilchoku ana ete neanda ilchoku
11: asho ling
12: na ya woka joki na nge torono tanaka tana ikirara jengi kwana sida iyo lemba nijeki ya doro liyakenda ya ame nini
11: ashole mulu igiri le mafu
12: kutote ya toka inyo na ana asalika nya
11: thank you
3: shole olchoku kendu watenu larikoku ligite gelutua loigiora ta sergali nera nabasini savoke nabasini sidan nera ta ngololto ilo ata tiatua sergali nati kakura kepehenya mololo sholenye na wanyongutuye
11: maji
3: kendu watenu
11: enkake nyama INFM
10: elo mayan
11: ninyana
10: pike yo serago nyanda suba
11: ibo ling pike isa itakweni wendi ya masi
10: a ee wendi ya masi do
11: ee
10: kedanga ya nini
11: number one
10: ee
11: pimi kia tanyamali
10: ee
11: mwalo yogo dhoribole daudi
10: asele
11: ee bae
10: sida isi nyana
11: mhm
10: kini rangi kudani nchanga ya nasi
11: ntio
10: oo serago nini kwa rangi minya na mwuluwa rato rara
11: na inger dead
10: ay kila nara wala diya mungi nyinga kone nimbur
11: ake bala ningresi
10: ajoi
11: mhm
10: ibu vangara jimimpi mezi ya nyana wawang nye mimi ngodikiri ya ngopu
11: mhm
10: ajoi kitu vangara jimimpi
13: nalo nenkiguana.
4: Ee.
13: Ore taa doi amara nenkiguana.
4: Mhm.
13: Hello?
4: Mhm.
13: Network taa nagira aiyangia.
4: Ee ninye.
13: Aro nenkiguana ake.
4: Mhm.
13: Ore taa do losho lormaasai.
4: Mhm.
13: Nemeeta emuru.
4: Mhm.
13: Meeta emuru pia amu.
4: Mhm.
13: Ama demo lenye na kisho sambuk na abaji na alaji.
4: Mhm.
13: Ero gini ngilari ko. Ego kwa ajo kanyo be.
4: Mhm.
13: Endolta ajo kwa sonu si.
4: Ai toronu.
13: Eh ona.
4: Mhm.
13: Ma yo madi na mdeni ngoya gelo lari ko.
4: Mhm.
13: Asu ko ngoya gelo. Mhm. Ma yo na yo ngari ngoya gelo si amu pe ni sa jo ngura ero anga ni.
4: Mhm.
13: Amu mera na se bai.
4: Mhm.
13: Amu ma di ngole.
4: Mhm.
13: Ena na di ngolo ora iso le do ya be ku kwa ajo.
4: Mhm.
13: Kanyo bea wakini na magishu.
4: Yes.
13: Nangu nangajiro nanu.
4: Mm-hmm.
13: Nigi aradiki oloso lorma asaye ngoro.
4: Yeah.
13: Nigi ndasema aradia amu.
4: Yeah.
13: Ole lariko nigi aradia aru angishu.
4: Mm-hmm.
13: Lendo ngori rodiyo.
4: Ntio.
13: Amana la dango le minte urubugudu aje.
4: Mm-hmm.
13: Kanyo sababu bea wakini na magishu wa sambu.
4: Mm-hmm.
13: Amu ama ade enkere ene nkerai daya nyanyiki.
4: Enkerai yake.
13: Enkerai yaga amu.
4: Mm-hmm.
13: Entonces na ame ame ya ngutu.
4: Mhm.
13: Mere je yare ngira ngaya mara mali we ngerai.
4: Mhm.
13: Na na modu mulena na nifwa gwa nyalla.
4: Mhm.
13: Tena mama jingi we ne jingi serkali.
4: Mhm.
13: Na nara ni ngeni we. Na nara ge bai duwa ngi sene bai da ngani meme ge so ma sai na bane je.
4: Kese ba.
13: Ama madu mulle ama du mulle na na ngi na ye ngulu je.
4: Mhm.
13: Ni ngi ngi so ni.
4: Mhm.
13: Na ni ngi mulle ge ran kero sambu kai sumare.
4: Mhm.
13: Dala jeru bugu bugu dala jeru asambu jeru bugu bugu iste so tu bulu ni.
4: Mhm.
13: Em dala je ngo ki dinni.
4: Mhm.
13: Na ona.
4: Mhm.
13: Ne ngori bo yo sergali ki ne ngori bo ma se sergali ne na ra duare ne ngori bo yo na wale ri gore ne ro ne aba. Ne ngo hen ga indo ngana.
4: O na go lari go lali ki tegelu ro mate la yo go sho kura. Pe bo ya gisha yo.
13: Yo yes. Pe sa so ni yo go sho ga.
4: Mhm.
13: Ne ga na da si sore ne na ri gore ni.
4: Shole.
13: Mega asishora amu.
4: Eh.
13: Enara dani nge ngolela dogo ya bebu ku ni ta shemeli ona ni ta shemeli ka nyore ya ni shwa sabo.
4: Ndio.
13: Na ona.
4: Mhm.
13: Ama shara nga yemo fiyo ne mo tindi shwa namu. Ni nyaga na ide mara ngoro yo.
4: Shole.
13: Aya shole.
14: Aya. Ndua tor masen. Ki atala ri ku pi.
4: Mhm.
14: A atar kumuko.
4: Mhm.
14: Loye pota ke nyera na kata dongo le koram.
4: Yes.
14: Wede maita shwene ngurolo
4: shoo
14: ya maa kia paasha sidi ya na mwile kata altunga nako bo jini nyuti weneji
4: meheo
14: kia tata altunga nako uti senior government officials kia atha siyasa nili kite gelutua kia atha governor ni kia atha bungei kia atha women reps kia atha nyo kakura kebe heji atha nyama altolo shoo lor maasai
4: yes
14: neonyo ngutuki
4: mituki tabul
14: mituki abul
4: mibule udo
14: kia nduwa tenu
15: hello wala wa
4: wo
15: anda suba dengi te sheni
4: ibo ling
15: oh ambo eden jalai wele masa wala meleta
4: yole meleta
15: ide ala mala sura de we neji enkutoto
4: enkutoto tena ro sura
15: na jana jana na rock south
4: karibu kigwana
15: ne kama yana to kola kala meya ikitika kisubari ndokiti
4: eh
15: ya ora lelo
4: ehe
15: naru ningo ngikilikwana re Neti ya rambari.
4: Mhm.
15: Tena mwale nkobole.
4: Mhm.
15: Mwa mwangishu kia rambari.

0: Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
2: Kijashe olaini ni nguni lang le Mayen FM amo intagolo lo sholang. Naina, pijegeta ewangan to lo sholema. Mato bulu tenebo, pijege bula. Iri yok tenyaro lomoni liyuna bega mayan. Iri wargile weli no, emo arena bo. Ormosori, ormosori aye. Mayen FM, ewangan olo sholang.
3: Oratutu ngoma simiti hardware tenka kenya no long edu tata ligia juki orepegra yinishete sholto ngani yinishete mparta tenkanga shata ngere nunuka nkange biashara na indi mtata noto kuna masapo kena ni roofing mabatini zao na usimiti ndukiti mpua kena plumbing gutters nita apilo onkari ya kena na po kena mbaka dunye osenyai lishiti shure mbaka soyu tokle kware na yetu mpua kenti atua masimiti iti yali adoka na Rock Town na ishe baki na amu uri nyango kuna masapo kini ndo na free delivery yani ege ya kini pesho mpake nkangi no itokisi ya kula riyala tena kwa tap na yipo ya pe kwa tanki tena kwa tanki po ye seti ya kutoka jita na gators na luwana kula riyala ya sayo kuna babo kini ntabayo la duo la ang tosho kini jesimu 0755 558 150 arake 0722 480 422 0722 480 422 na itumewalata masimiti keji masimiti hardware na tina Rock Town masimiti hardware quality materials convenient delivery and construction made easier.
4: Osinkolio lesa Teatro Mayen FM.

0: ni yamba masa minyala ke
1: ni kiara dadi lo kiata lewa onto monok o geluno to unkura yang
0: le ne bi mero nga le mi yulo gramas
2: boy ne mere a real estate to lo shole africa ore de ne te kenya e gi yulo le lo lang o di ngwa bia bo we ngoro malim ne re uro bi ani mera sa gi ni nana na yegu ka ke ne no se ki o serum ke re ne ta en ki gwa na saboga ni ni ngo ma yen fm to re sharpo kin ni to mi lo mon me shushungam
1: kasebale kimbana ingwa masimiti tanka kenya ngolonge duo tata ore masimiti hardware no duke le otina rock town olduko te joki ora rwani mmojo yune shete show a shete ngangino a shete ngajike biashara a shete kulia kedwara madhara bokna bana niu na masimiti hardware ninyane njoko na masapo kana kana ndokuti nga roofing kera no simiti kera ne plumbing kera juna sabe the gutters tara no kunyankare kera taps kera tankin long career kutoka lolita hii ankalo sunabo 1000 liters mpaka 10,000 liters zili mwema simiti ajo kia atalari ya klore peke yaka kuna masang nitu kisi ya wakide masho mayo tobera ki eneto ni vizuri sana mera itumo kia tudubare masaa pa okin na ingu wa masimiti hardware ilimuni ajo ili siyaitu kia tepato lente ni weji na free delivery wakape ya kunyangwa iyo masaa na yake yake ni mpaka nkangi nume zami nitu kia ata garama niju ya iyo na duma saa mpaka rwana kati ya kulo na rwana kuhuyu ili siya e biashara tiniyara maswali tosho kini chesimu 0755 5 5 8 1 5 0 araki 0722 480 422 0722 480 422 na itu mewalata nengwa masimiti hardware quality materials convenient delivery and construction made easy.
3: Oyaleyo, oyaleyo, oyaleyo, Mayan FM. Oyaleyo, oyaleyo, oyaleyo.

0: 3. Catch Gen Z Manifesto every Tuesday at 7:30 p.m. ndani ya K24 TV, Kameme TV, K24.digital, K24 Plus, na across all our social media platforms. Wewe.
1: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. StarTimes Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
2: A guest laboratory wengwa Africa Commerce and Industry Summit 2026 nene tepat nyolo wajukela lo dokoya enama onyesho amkeji exhibition egela lodo kwa ndari mtu munu ngwa nipaka ndari mtu munu ile ela hapa dule kata na mtu ile tomon tewe neji Uhuru Gardens tenang ya Nairobi irudu biashara ni ntadua masai nonuk na hindi makazo ushe simu wa mwore belanga lusuni onom 50,000 shillings na yake nchwari stand iwe itata nilu si iradua rira duo masaa o biashara po kena bana ini asida hindi mato ushe simu 254-203-927-000 arakete mkoto ye internet chomo acis2026.kenyachamber.or.ke na ila tume mkoto ni mputie pitu mwiki yata oronganyo uibook na fasi enye pitu mwiki yata itisiena oronganak uwenda na juo the Kenya ajuna salo yedho keji Africa Summit, the Africa Commerce and Industry Summit 2026 oratuti ligia ke Kenya National Chamber of Commerce and Industry.
3: Eremayan
4: Mayan FM ege ngwar pogingai ege nyor pogingai kita bagidia emurua onkorgori
5: aitong
4: mararienda
5: loitai
4: olturoto
5: topoti
4: mbenek dabashi
5: isauri
4: entargeti
5: nkiwanchani
4: kumpa
5: maili 46
4: denebo omerweshi
3: Mayan FM
5: eini ningizo Mayan FM saipokin intiringayu teatro Mayan FM
4: itum isingolotin onkorogi olomon na ingwa seu seu nalulunga
5: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olusho enkagenya Mayan FM
6: namit egirai tiazwengagenya Mayan FM
7: namit egirai
2: kiasi pati yetu ratio tile mwani kia ranushia kena namit egirai ndugu yangu olojo Wignell Shivayo
8: yes
2: yula ajaba ya longa bayi ajo na sababu idiru elushu le Kenya
8: juu si ya rea nopo longa rusi na ya migi ndito wala ishali nurudo tindite Kilgoris
2: yes
8: ya nopo na ralo hali Kilgoris wapenzi watasamaji
2: wa ichampo ji olonto na
8: ii
2: ito nimu
8: ii siyo lukatiyo pa mama na ibolera ilele migi tete wana aboli nikipusi
2: nige monu di haka ya mwara isho jangopo nito wa mwana kana ayo ayo kiyo tunta ile mwara isi eining wale na hape elu tuwana kibwa na kone jikununu inajiki ore Wignell Shivayo noa altungani watataniki ore biashara kitukulo lo shole Zimbabwe
8: watataniki ore rais ugumu
2: kena nikino rais ugumu
8: sana sana rais lo shole Kenya
2: keni mwore o rais William Ruto kelushi agen na kopu na state of Zelo Strait ni ushimpishi hii niri ya mari
8: wameteji kama ideali na uru shingu lunga na state house nende wata hako loli hanko wangibu state house
2: ahi
8: kia umu nolunga ni tai neji milona ameari ya ntai nende tiwa rais
2: keje sile nwe simpishi
8: ure nyeshiva yo agel duwe rendu na jiswe tepano
2: ya swe tepano shia enyisho
8: nyo kutika lani na hivono anye loi chae
2: te weekend
8: birara shuti ya
2: itukungishu
8: o silibas neji kanga ideali
2: nela ya rais William Ruto niyako olchorele Ruto olchorele Samia Suluhu olchorele Mnangagwa lilo usho le Zimbabwe nito kia kwa olchorele le tongani le Swatini ito nimu?
8: Yes
2: neji ulele tongani nuri biashara kitu
8: kakuri biashara si watepikaki question
2: yes
8: ikiliko nojo usho lenge siya yenye amwiti mkwa pina atajugi iti mkwa pina atumiti na atanyaki biashara
2: ili kini sambaratisha uchumi
8: iya amwiti jugi
2: ope
8: kejudu na yei patini damu pa patini
2: yei patini
8: kamule rolo nya ya mirate Zimbabwe yako isa edo rakilo usho
2: enyaka dune neji wale lele mwaldo ngani ya pa utungeje ntoi wakete ni mwa sukul ni dharu biashara na sidi ya kwa klagne ya siya sisho kidogo umiura jimbiashara Wale na hape jingana biyashara. Ndugu yangu ni tumarungani sendei.
8: Yes. Atumiru vien.
2: We. Kenye tanatayanka yungu yuri.
8: Yes.
2: Ankotoko.
8: Yeah.
2: Ora belu bungara kolora isi dalo lo shule Africa. Ne lo tuna kwaltunga ni la eta yoloki. Ore si elele. Olwa ndo hele misudo Mali. Ki to do lu aje garsis. Ya wota na garin. Garisa pokino loti. Tena sai. Tena mpesa yi.
8: En
2: horo belu ko.
8: Na ndegi.
2: Ki shoyo mpesa yi. Turgo to lo ndegi.
8: Na ndegi yenya.
2: Jeke. Tena ndegi yenya na. Ore tan kolonga ngwele. Neji. Ne tu menteke na jini nye ajali. Tilo shagele Zimbabwe. Tangalenga na sa Harare.
8: Nelai Shivayo.
2: Nelai Shivayo, wanto mwono ninye. Okulika tukana kuhungwa nduwa tiyenteke. Kiuria juwere kulika tukana kare na nkere nyana.
8: Narudua ruia mjuu nye kituwe na nyina teke ama nteke helikopter. Narudua ruke kule ngole. Nijia talaki Shivayo. Leana wapa ulonke bayuri kitikelo shole Kenya. Nena wapa rais wapenye.
2: Nena wapa rais mpake ni
8: tiyo. Rudumu nye nebe ngari. Nenja ke wapa rais. Nere wapa rais ngari. Nibu mpake ni tiyo ndeke.
2: Yes.
8: Niji kanga ide. Who is this man? Kanga ide hele tunga nidu
2: shikili kwa nuni. Shivayo. Yata lagi tangolo nge ungari. We.
8: Pole.
2: Anyway. Yoko ratuti lemurua.
8: Ratuti lemurua.
7: Hello?
2: Wara jyoti le murua?
7: Wara jyoti le murua?
2: Shama doko ya?
8: Malinga la fatufunika asai. Wara jyoti le murua?
2: Wara jyoti le murua? Kutu wana kwa watani kiredio.
7: Orati uti lemurua. Ilo biashara yadalaki tenebo ndomono nyenye ini naga na oldungani ninye ugolo le larasi iriamariye kapa neto alame dogoya maka kenyika yu angkoka kanyana nyarangita ngoldungani kala jepo ito angkariyak anamba unyana no sama ya kita di indarangkare amu indeshe isangkare diang prebeku wile biashara kala kajo ilapitan chata darbayek emelanga sosya adu emirena naga turguni yangke unyo sita emreda ila maragu ngere doma age gisisine na ba yonga ndaji edolme ara dei ore begu bona na shodo holdo kai emreda rigulo la sugari emreda me amsini emriye la la bambili emriye lo musile me adamanini le emri ngwa shene rombo me a hamsini emriye ngere no ba adamanini pala ge yemea ore begu bona shodo la la la longishu tala ga jere de bona gisu nai akona gisu sabugine mpago maka mire no mea shirini mbaka doye thamanini na mire ngashole ngwani no sabini mbaka shitini na mire ule ngwani lempegu aja sinanube ila yolo emire no mea misini mbaka mbili eja sinje di undari ila para ka sinje mekura adoroko leng amo yudu njineji na aleleke leleji njineji aki isi daini chandari ure vegu nana shudar baribarani nana rigir baribarani katukul ura baribaro ilo anta bargafanai aidaru denigwe ne yungunai paka ne longora nado na kilomitani 22 ala na kaje kilomitani 10 ilake tobera kine wore kilomitani le nemi tobera edi da de we na renge yolo edo ko labore nya biye bayi ne weji ale ne gwanga ya do manya do nai ore sinyo lo banga lo le ba na le mosiro ala ke shunya ga rino mosiro ra ga ba bayi nduru mezi ki le gwa ga le le do nyolang a bo no aboro ne no ri ngi le do nya go dule le tangara kine we ni gonje gas aje sinanu be la yulo ni ngira ke naga la ri golang ti jor ga fara ilanga ni ngiro le ndudu ala gara bi yore lelo bari barani e bu na ngi jala gi ngi ngara sha yo lo mana ri ni ngior ni gi jona aje sinanu be la yulo ba bana ri ni ana gi jona ar ba ga lo ngo do de muri no ro bo na shi ele ndia masi a sai da kweni ayo ga nda nda masi dai
2: e mu no ro bo en kon na dera ba ro shi ga sana
8: pio
2: ni de ba ele bari baro bu ku sa kon nai 22 kilometers
8: gizi ai
2: e we ne jim kon nai tontu lele
8: ngon nai Nengar ni muri nengar no dongan.
2: Nengar nang kita restoran, restoran nashara dong. Kau tukar barang barang. Tuhun tu lele dagi.
8: Okay.
2: Jadi si restoran aja yang kau nengar orang kau
8: nengar.
2: Nengar na eselengi.
8: Ya kasih
2: terima kasih. Chini barabara hivyo tangu kona hii, ni kilomita 22, ni jambo barabara kilomita 10.
8: Yes.
2: Wewe ni aisho?
8: 10 kilometers.
2: Sijaje tangu yaloi.
8: Bega leja, leja aisho barabara ni 10 kilometers.
2: Kage, yaro tukuto.
8: Kage, kage kage gari dorob.
2: Shenge kage gari.
8: Paya mera kisho. Ni jayo lo dogoya.
2: Ahe. Kage, nishinda jolo na jolo lente cha Charles. Ora dusi njemo sungu na raga biki yanta boy. Ni jumbo rato tukuto. Aisho yenteki si.
8: Yes.
2: Kage nushie sille. Amure nene sille. Kaya ba limi na ine tapa ya jamko long.
8: Kakek lu sih nasi
2: lu. Dia boleh bejungam.
8: Ah, mera siapa kah besut rumpi saya ni
2: kalau. Bagai anda sesuatu yang najis.
8: Nama ya sabu.
2: Orang tak sih sili. Mereka nak dah lalai banyak mo.

0: Kurejon yang kusi Norke Saruni namanya
1: Mayan FM
2: kabisa na jadi mbara kuna sajula ini mwini kira na kabo duwa ni nadi app ni kijoto hii ni Media Max Waves kaya nko birume na app
3: tiniyue na app na ilo Google Play Store arashu App Store birume na app ni download merijinge simu no birume na shiba gino ngipindi ni pokin MIN FM
2: ibai kabisa kabisa la ini mwini kaya mara jana adu ya risa sajula ini kijoto hii ni kigwa na
3: oramati
2: manya isa rashu kwa namu arjo na iti bidu wara na mbaga beka damu kapa
3: yes
2: yo la liga la ngali jua better men.
3: Mhm.
2: Wanya size ni ganyira chan sabuk. Ganyira no.
3: En chan sabuk.
2: Mhm. Na jene ni no. Ni ganyira ja gasha. Ni ganyira sili ja gasha. Ne na udo sa ya dilwana ne galo na karere na.
3: Mhm.
2: Eh. Je ngwa bina gra ja go en yangu dai ki ndi bi sto ni ndas no. Kera ngwa da ngwa long shu. Kera ngwa la ki yo ga ja ganyo na le be ga ja.
3: Pirasinki.
2: Pek le ten to kutini. Aya, manya kisi hata rara ana siri kwa lalimu nyajo. Ama hapa toro maasai. Kanyo da bagi yolo nyajo, rakesha. Era wasi ndio maasai wadha min.
3: Yes.
2: Era wasi ndio maasai watabiri wa hali.
3: Ya anga.
2: Yeah, na njebo kia ya. Specifically, kwa yagajo. Endi jesi ya de masiara. Amo ni nisha angaju roni olo ngangi. Nenye angaju roni angarambu.
3: Yes.
2: Neliki ndere jonde urata. Na olami yu kaja.
3: Ulutu.
2: Ure tara. Na kesha ore rara na kibengi jabe ndokutin kelo nya na kesha kake kibengi jabe nyo
3: ndokutin
2: ndokutin kemuta ndokutin kemuta ngishu amara na nelimu na gele musababu ne gaja na ale munyajo ke gaja kemuta amala ni ngoni kanyu yelo nyi ya jara kesha amo ngor da barke eluna lo ngor ngolo elo ngor rosiwo elo ngor lapa ilo ngwar lakir ilo ngwar nkariyak kuma kamando nne ngwar nje nunganak kaya kanyo si nana boni wujole ngu nne ngwar asho kanyo yolo ye kuhusu ta rapa na ngwar maasai aipe yolo waje ita rakesha arake mesha arako sugoti arake ngolo nasabugu olo dalo kuma kamando nne ngwar maasai ilo mbaite we kuma kule ara janu sayi ningili kwan maasai mshu kistan disloan maasai kini uliza kuna hiyo guaro ni na hali yangu kuna hiyo na yulu
3: yes
2: na hali ya ragiri by the way kulingana na sasa soro masai
3: ya wiro scientist
2: soro masai
3: yes
2: ay malale by the way ila ajo rako dari na na buni ajo kwa kuya
3: kuya kai siyari un
2: na male jingara wangara ini maya
4: ma maya
2: yes
4: yes enga buri ay
2: enga buri ay.
4: Good morning to you.
2: Good morning.
4: Where are you from, Gija?
3: Nana, Nanu.
4: Yes, madam.
3: Yes.
4: Good morning.
3: Good morning.
4: Do you know who are you talking to?
3: No.
4: Unajua naongea na nani?
3: Hapana, niambie jina lako.
4: Why not? Unikuka ilo?
3: Ole?
4: Unikuka.
3: Ole kuka.
4: Saya jualan yang kau beri ayam makan alur bulogo.
3: Yes.
4: Yang kau kata itu dia ke masa itu ayam bulogo sila ayam masa.
3: Kabisa.
4: Basi. Kita pun ayam lalu ni kita bentar macam nasi nanwa juga sya. Tanpa beri ayam orang dulu ayam lalu ni nanu nana mani kaya mani dengan ini neneng kita.
2: Mani yang ini.
4: Jualan orang kaya anda jualan nama sani kaya jualan orang nawa hamar mera nasu orang nawa oh ini dia ni seru kalau tak kerari ni. Lorma saya apa lagi tuh ini kita tuh itu kul. Ia rolda satu tu ini di sini kul kita share dan na di sini langke. Allah nya orang kaya na agi ini orang kaji di ini yang kara masa ini yang kara memangnya. Na agi orang mana yang kini am orang ini yang kiri itu orang mana yang non tadi. Na agi ini yang tuh naik yang buruk. Nah, kita dah lama berjalan aja guys ya. Dia rai cundu na hari ni orang boleh jalan ni orang kaya orang puna na aja kelas empat malin tapai. Aan ni belum aja boleh. Kita rai rai semalin tapai. Dia rai di pun tapai. Dia orang puna mana juga dia ni dia dah lihat dia tinggi kan jam.
2: Nah, kalau orang boleh aja enjan na arah kau lami. Anjo na dia monit.
4: Boleh angkara na. Na rodolo aja ke asya na ageti endok na ki burbul na ageti ngor ra rai kyang kyang kare
2: ehe nene na burbul ehe
4: ijor ra ral danya ti ko ral danya ti no kare ise ijor ra kyang kare
2: yes
4: kini ngor ra rai ji dol danya ti na ijo pas na ageti burbul ni do ko ne ka ru aja ni ma
2: ehe
4: ore me angara ne medianga ni meri na na burbun
5: eh eh
4: pero no mi sinto gri ni jo jo dada jo jer ga jek na e yo lo na di langi nyamo ka ho mo sina ngwa ikun ai gi ga ne shore la rasa na ri ngor e jo ai ri ga jo ko lo lo ri ga jo ko lo ko na di ndo ni jer ga jara ra ko na ma ni
5: eh
4: eh ye yo lo ni ga ina ro ga jo ga sha
5: o
4: Ore
5: ndo biare de ai ko bisor masai ama bodo lan bilo megro ta ge amo emana na lasma ba ndayo or ndayo mu yona na ginne
4: o kile yo ko de yana na ginne na lo ra ra la ol na lo da sa da lo da ba ai ti sha ra ba amo ge de yana ne gi
5: eh ne big na ba ama ba da ngolo ga ja na sha
4: ore ore ore ko ro ga be yin lo ro sa re na ginne na ga ta ma ju e gi na ba ge do ko ne sha nda ma sho li
5: eh eh
4: na agero limo doji ajo ore ta keti anja na ore teni koko ewe ki napaki na ajo na ase nano bila itire ewe ki napaki ngolongi na atisha na ore ngolongi isi na agasha
5: uhum
4: ningu daga ase na nini waro ni wale ene lupe kanja ni akifati li nabara di gini nare jolta sa
5: uhum
4: ene nabu inako gini na yulu nyaba na meja na shunara yulu
5: nabu
4: ore angaito hii arena arge
5: uhum
4: teme tapu kirgeke anga sirgeka a afkula toko nago mebien bende yu nemebi anago ginaji anga kakao mebi anga jishumarar kek nara runye koki
5: ehe
4: nara runye koki nago kirgeke loshi oaga ze jogi nago nara yor kenyo nagiren bende yu enara ala nagiren kakao
5: aa
4: ya bunun kek da arani te dirte o chanyi roko lago roko leng enkiri mrempo yashua a guasha nebi kini basine yere ya jani toko la a nyurubi basi a nyurubi o leng
5: yere
4: ya zapo
5: yes
4: yere ya o kirgeke ndapoka
5: uhum
4: yere ya rosinjo loro roka arum ndapoka amu bina di sherizum loro roka ndapoka
5: yes
4: a rog ra ndapoka kuno dik
5: uhum
4: ya wogi ara rasi ninten jan yere kule ganyo musho na loro ite na pushu loro ina agara loro iyan jan uli
5: yes
4: ya weza bagi namu ni naro legu gajo na ate namu ewe ni abage na yulu na ifundishaki
5: mhm
4: ema munu ori kiyo bairo kisho kwa lika ema asa
5: asho elengo lugu asho elengo
4: kero wakuna siyaki kwa elengo rukurola
3: aranga mwa
4: aya
2: thank you ya tatu mwara ema ajalda sat
3: mhm
2: mhm ema kaa jo loroi nesepa yana ya usanti tiningi duwa na ibe kiluwa na ibe adaye pa ala aroni lo loriga
3: mhm
2: anage nasaki duwa akire wole wole na malagwe na ajoki
3: yes
2: mhm
3: Limba
2: irobe lagi kabisa.
3: Arumage
2: nabo. Arumage nabo na yaja. Mpaka uni.
3: Mhm.
2: Na do kinungwa na alaro.
3: Mhm.
2: Ajo na asina no.
5: Maya.
6: Alaje.
5: Eh.
6: Abari ya kulungu.
5: Sita ngene.
6: Sita lagi na madam.
3: Aranga mwa.
6: Achero le manda lor bidia bitana lana.
5: Mhm.
6: Eh ena nake nawa tanga na kidivana ndalo nako masai
5: e barara olungane ji mutabiri wa hali wa anga lor masai
6: ore minya ta ya ta do la kwa tuya wa sabu ndara na yela kwa ni dora mari
5: ehe
6: me minga lor ye graru de si chiro de me na de ni ore kara ba ga sa kara na ja
5: ehe
6: na babo ko mi gato ba ore shi ngaran den loro ya dum ngi nei na ya karamba karan ne den mala den
5: yes
6: tare shi mo den shi le jaga den ku je ko ni ji oro
5: mhm oja
6: ke jer mutut
5: ro mutut
6: e no re wa ngaran den le ti ni ni ri amu ko shi ru to da na re de nya na ya ta na shi ja
5: mhm na anu ba iro dua
6: karena kan ini lewat mai di mana lewat di jalan dia lewat itu.
5: Hei bukan lah, bukan yang kau beli juga. Naya raga sih, entah dia kira jual bini kira apa sih sih.
6: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
7: Ore ninye tenkata taata nanyoriju naa mesidai enkop. Tiatua mayana, Mila Maria, mugishugunya pudukwea atarishara nemi adom.
8: Hoyen FM. Ewangan Olo Show.
9: Ewangan Olo Show.
10: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla zijapasuka kichwa.
11: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.

0: kabisa naje na rimu bare wanosa higira na kaburu kare olaini mm-hmm. mundana dishara sa yangor de sa nanda leka ni aradikira mumit kore yato yol chuma loroma idali no higira avisi yol tukane bo waro kuni ajoki na dama na mayana chena dama mayana lo
1: alashe
0: uwe
1: Sobaro
0: yi. Sobo olemo ye.
1: Emily gana saido dize. Tan donna lulunga.
0: Ehe.
1: Ati wini jole baragi.
0: Yes.
1: Ye gara suba mare nyamari.
0: Yankai.
1: Oye da nyarma ye dalai.
0: Ehe.
1: Kari bisho si nannu.
0: Ehe.
1: Ege nyage na yo gyari bare naribi manki. Naribi kila gitu.
0: Ehe.
1: Ora ge varu mina giti zogi nashu.
0: Yes.
1: Ore musu alari na chingi bisi ai.
0: Kaida raishu mio erkuonde pe ke benki.
1: Ege aro chingi benki ge aro chingi benki ni gibe goldu fu.
0: Ehe.
1: Ege bige no goldu fu ni ango na ge la jumamosi ni la shum.
0: Oh lo sila raore ke la jumamosi ni bige na raje ngiti togi.
1: Ehe. Ora ge bi bura alari ni bua aor ne alunga ni togi na rushuma ga gawon.
0: Yes.
1: Ya jiro gasi ni gisi jenga jiji gasi shoro iye.
0: Ama dongolo na bone damu ngara na bone tsu ma dombi sai sidano leng na ambe sai aja
1: yes yello ni shum
0: 70
1: eba ya more de yere ni bi kille wiki enjarra
0: ehe
1: isuna tomoni na bisana
0: yes
1: ai na gira gara era ni ndi be gaji ko so ni gira ke je na lo gira
0: ha ha ta ke amen
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
0: Yes.

Hey, keji ninye nage keji ngai anaitwa nani huyu jamaa? Listeni. Keji nage Felix Listeni. Osingolo nage Ojuro Milo. Egrelo singolo irabayola gani ora tromo no boni jana goro gredi sana udo endama. Ne gra nage nya jo Milo, arasaya Milo. Nadia kama long bana. Nadia kama long sahi, woro shira rabana. Minta mania ge pe ipubu mpaka neko egiloide nkitu kitala. Amu, nilikuwa na kuambia wala pa kitambo na wale pe ugeloide ninye ya mama kitala na wala pa no mama kitambo walikuwa na uruma adi jamani. Kia ramani nchorunguru mbwana. Amu, wale pe ugeloide ya mama kitala na wale nyebele nkiti kia raikiti na kebi yongkoriong aya. Kebi yongkoriong nitele yongkoriong naya nkangenye. Kerik ninye enkai mpaka ada ngiri kera yake na lolo. Njiko nje shomenga ngenye neri kito nkera li. Lakini, uro ushita ata iselenge ni ushita ata awana uruma. Meure ni nja itoki my friend. Ukikosana na mrembo wako. Ata na ure nkera inaana ine ino ikiti kera inaronye eduobolu nkonye. Ino ine ronagike nkonye kaiko. Hey, utajiwa bro. Kinyota yenye mpirarochu. Leji kongori nagele yenye melang. Ata naeza kwasa kwenda kwao. Na kuna kweni utadu. Nadolo lukala kira jokiri nubiye jengere nilondo bolu nkonye. Kini ushi agengere na bolu nkonye. Kake, eja nikuambie. Ore warembo ya sahi, by the way. Mukikosana na ye, pejo kitalelo ito. Hata na kere njini kere kinie no ene ronya. Yani, erona kike nongonye. Erona erunye. Hata erunye barni. Unachiwa bro. Kinyota kenye mpiraro chwa. Anasonga. Na ore menangare kware enkere. Eish, arungi kia menye. Meachia budaki. Na nagebe girajo kimajama bwana lakini saa zingine warembo mkuu na huruma bwana tinimhurumia dinye na loleli na mwera na ilo ilo duaka ingwelo hurumia basi mtoto wako nagira nagajo kilo iningoni usicheze mbali

0: Endama ibwerare chief letterbo olle kuipam
1: do ninja nago ngor beoshe ilegani oudo ninja ngor nage beoshe saja sa tomonobo entiba peki jing nage round na bayika tu kulo lengi tiato nage lele rema ya nefem ngolongi ya TBT ni gira na jigi liwa na moja mbili tatu kama habari ni ugora baudu ndo gidingang no nankera lele urumze tibu mama kaja vipu nari na procedure tipa kaja vipu nkera kipunu atoni opapa ile nye ashu ongoto nye ana sahi hamu by the way kore sahi na aneji ya sitai sahi nivu ndio mambo yiku ibao nkera ito show ukwe ni msichana, ukwe ni kijana, isho mudu osho, wale babu munaenda kutulia hapa na wazazi. Girala reshu sapa. Yes, alafu muna kila mtu anaenda kulala. Na majo gara na vedo yon kayuku. Sidhani hiyo mambo bada hiko. Haya, hebu tutasikia. Yola jo, bagi na jiru nije niri otongalo gira njibangara ade nedogi. Nedogi adaga masa ingine. Jini ngila ine jo kaidi jiru la emirigish.

0: keji nani nye dan dazinda renebo nage kinko ya zosingolio ojiro nage siritai nando la ajolda ikani ora tikita mwari ninjage ikiata nage ipeba saatomo mwari intipa na unajua ora kebewe saatomo nare nikigira nage yoga ajo ole siri nikigira ajo nage kunya yola ajo kiti nadua kira ta ekologi ya TBT na lazima nage vege ntadamu nage uro lai ningwa nilikuwa shugesi mrala le mushu nani nye kipi ajo kunya kigirana ke hapo dogo ya ngai lolo kira hiyo kende vana mayana keje na murwa niti na mambo inakuwa aje. Mayan FM, hello.
1: Lengu zongo.
0: Wee.
1: Oo, mana raya rosu kunye.
0: Ehe.
1: Junga raya miri yone lo zongo liola ya lafu.
0: Aya, inakuja.
1: Miri kena ka lafu na joki na aduwa la ninyungwa wakin.
0: Ehe.
1: Ai kira na yo enda ya neba na wena lafu ni ndo sinera jamani la air jo mani la yo neba na mani na amdur mani na air jo ngupi
0: a sio leng kindi jingu ye mani
1: ndo ndo ma ro yenda ngwa mani ndo yanga ro leng
0: a sio leng
1: a yo leng leng so bana
0: mai yana sem hello
2: sk
0: oi subo leng
2: ro yanga ge
0: e ba ngamwa
2: okay jo kara ra karen
0: ehe karibu leng Joshua ni menna ra Joshua
2: ehe kai menna kede ndi bai ni
0: isidai kinjanga yana she
2: okay
0: eh kabisa
2: idai ndi bai
0: ehe
2: biyara na madibi
0: ehe
2: ga mayu ga na ngai ndan dalu gulli
0: ehe
2: orba dalai na ko do Jeremia
0: ehe
2: o Jonathan
0: ehe
2: oronga ni no do sai la kan dalu ga ma ta ko
0: ashuling
2: wanda na ringreseni
0: ashuling Joshua. Wow, geji Joshua from Karen. Na huyo jamaa amepotea sana. Ni gira na yungu rwala diru ngani liginji wanake zawadi ya bonus. Na aja rasa ige tumi. Chatu mtafute. Mary.
3: Yeo.
0: Are jona yungu rwala megure kitumi.
3: Eee.
0: Aya, mirudua message.
3: Akadua vi.
0: Aya, asho lengi endele angura na. Ashe, bonus na jagina ni gira na kaisho teine. Itejo na ngai ji Joshua amukejo la Joshua kitiapi
3: kitiapi so
0: ita
3: kala hiya kaya nila
0: asho leng Mary ashe aya itejo mnye Mary ore Joshua no wala yolai unasikia Mary ya janoro nye Mary enoro bonus tini weji enari ni unagesi wala iningo ni na bonus jisho mwanage ingura nate ni disrasta 577#.